0: Ang Boracay ay tahimik, mayuming, mahina. Ang mukha ng kagandahan ay nakatatak sa bawat takbang, bawat pagsikat ng araw, at bawat paghalik ng araw sa aking isip.
1: Boracay ay ang pinakamagandang isla sa buong mundo. Sa magandang isla sa buong mundo. Sali kayo sa amin dito.